Kela biso, no kite banana biso, bakotu na biso. Nini bosala kipona ko batela mboka. Mboka oyo Lumumba akufela. Mboka oyo Kimbangu akufela.